0: moy as-salatu al-ibrahimiyya gi nga xamne xam ngeen ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim barik wa rahma ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta wa rahamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil innaka hamidul majid donte nak cheikh yi ci dess bari na yu bax lolé salatu al-ummi allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin al-ummi wa ala ali sahbihi wa sallam taslima bari na lolé salatu al-nabi waye nak mat na gëna yaatal waxtaanu ngeene lu julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam bari na lolé bari na ak teggine yi nga xamne mo ci aju ak yi ci am yepp rek ak li nga xamne wër na ci borom xam xame yi ne li gëna wër moy du tawqifiyya moy julli ci yentou bi sheikha yi nga xamne sax yu bari bari ñew ni ci ginaaw bu ma res na ci xiyas bu ci julli ci yentou bi ndax bari na sheikha yo xamne nak amna ci ginaaw bi yo xamne xeyna yagge wut non waye teewut borom xam xame depp nañ ci ne julli ci yentou bi du tawqifiyya lolu xamna ki waxtaan ci waxtaan wo nako ci bolé bari na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu non mu ngi sax ci ñu yoddu yoddul maqus salatu fatiha ala musalla ala sayyidina abdul fatih maqul qul khatim wa sabaq ak yeneen yi bare bare yu mel non salatu tayshir ak wa sha Allah buntu bobu yaat na dal ubbi borom xam xam ubbi dañ ko lu yaatu yaat ci jilu jëntu sallallahu alayhi wasallam ngeneen yi nekk bare na lol
1: jerejeuf serigne bi kemmal lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xamne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamne xamne li kat kuko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko genn ci l'islam
0: lolu batay li gëna wax rek buntu bu yaato yaato la waya li ma xam dal moy julit aqida nako setal pass passam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfami yi yalla jago yépp na ko baye yalla bu ko jox keneen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko jombalé yépp mu jombalé ko do am qul la wa hada allah samad lam yajid lam yulid lam yakun lahu kufuwan ahad pas pas nako setal pas pas nak wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëgg ni wétal ko nonu ci melokanam yi yaaju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamne ki nga xamne moy jëf deug deug ci yalla lay jogé am pas pas bu melne rek nonu ko suñu serigne bi gisawon cheikhul qadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fa zaaka fi ad-dharain zukad yadur ad-dur wal nafa min ar-rahman laysa min al-bidan wa sudan ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir bu meuna doon moy def lu am moy ci ko dogal kenen du dogal ka mo bindi ni buñ faato yalla lañuy jébal ci coobare rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëllë gi moy ki nga xamné moñu yatté yalla ñu yatté ci yermandé nit moy ki nga xamanté nit nañ xamné lu mu wax dëgg la mo tax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm té xamné yalla day bur la bo xamné lim man bari na waye lim señ bari na waye dal loolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na setal setal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp buñ ci wañi dara buñ ko jox kané nit yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gem yalla bala mat dang koy gem yim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolou moy dabit li nga xamne ko moy koy duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wali a'udhu billahi ta'ala nak l'islam mom li ngeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon sa ngem mo am jafé jafé wa yasu billah
1: ke mune yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sit ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
0: sujjo tu tilawa moy sujjo tu jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokaté xolal waxtu wu la wax ni dé sukul nafilé kenn du ko sujjo tu tilawa waxtu wu la wax ni kenn du ci day dafa dañ ko sip wala day dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp su jotu tilawa mok na fi lañu bu katé lolu moy david bi buñ néla daño sap ci julli ci su jotu tilawa sap julli borom xam xam yi dañ nan la sap nañ ci sap julli na fi la nga bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xamné amna ci su jotu tilawa dagana lañ ko yitt ci julle nafi la don te julle nafi la yitt rek amna yu jago moy ca lu ci nek liko waral yenenbi sallallahu

sunu ci la waxane banantu taati bittibaan li zikri wal hadith wal ijma'i sama lepp dal man ko tunk ci alquran ak sunna yanti bi sallallahu alayhi wasallam mbir yi nga xamne julit yi am nañ ci ay wute itam fa nga xamne lu upp ci mbolo mu tunk ci sunna fa lañu nekk fofu la nekk li waral lol modi zahir li anna ittisaman bil kitab wa bil hadith al mustafa wa sawab ndax leer na man nañ ni li wër dal moy kep ku

wasallam motax mu wax ni jakarlo ak ñun ñu ko yaakar ne man lañ yepp ni bi rasulillahi muftadiyan fi dinihi fahuwa ma'urun yara niqama kep ko xamne da nga jitt ne ab talib nga ne da ngay wut yalla ta sa tank bi nit defo ko ci sunna yantiga sallallahu alayhi wasallam ci def yep nga deppele ko ak man bo yaakaré ne li ngay wut dang koy am mo xam tay wala ale ci tax da ngay nax sa bop ndax raja'u jannati bila ta'ati bi sunnati llahi qurun yadi yaakar ni da nga am aljuma te tepp ci ndam yalla gi ngay def deppele ko ak sunna yantiga sallallahu alayhi wasallam serigne touba ne lolou kat ay nax la yu nek ci kanam di ñew ñu melni kon ñu wara bayyi xel kon ci bir lolou xam na mom lam jaayante won ak boromam sunu borom subhanahu man ngul ko ko mom ak yeen te lepp ñu def nako ba def ci lo xamne kawé na ndortu cipp ko xamne e xamu lo xey xamu lo xey ba resultat bi tay moy di ñu gis tay manam lenn ci resultat yi lolou ko sunu borom subhanahu di fay li ñu gis tay muy magal gi ay ci top yépp ci ni ko sunu borom subhanahu defal lenn la lu tuti rek ci resultat yi di ko sunu borom subhanahu yi fayé ci ci adu am ma lam koy fayé fele ci alakhira nak lolou ak kenn mu ñu ko xalaat kenn mu ñu ko xam ñu dañ nak kon ñi nga xamné itam té dañu and ak mom ñu bu ñu bëggé and ak ci bir fu ñu nek ñu nek fa ñu gëgëlu nak ci li nga xamné mom lañ wax ni li nga xamné moy tax mu way bëgg ci

waye nak gonna bu mu waxe lolu ba nopi ñu xamna lolu ap ay la waye ap ay nak ap liggey koy jitu gonna bu mu waxe ko aji ci mom ku nek daf wul beuti ko nit wax ni nak kep ku aji ci mom yan na la ko am nga wara mel mu daldi tarif ben khasida bo xamne ñu ko tuddu yowal khamis ci radio dal ni yeen ñi nga xamne dañu na aji ci mom degg leen no xlem mandarga ak melokan yi nga xamne ku aji ci mom non nga wara mel da lepp ni ngeen degg na dik ko aji ci mom ñen xamne yeen nga ci bir mu wax na ya muta

ben xaj la yo xamne jotaay bi du maye sax fam pacc yépp juroom ben yoy yépp na xadim rasul tut nak waye dañ ci tut rek dal bo xamne ëmb na yépp ñu di jël yalla tek ko fu ñu nekk jox ko ci bi nga xamne mom la yoy te bokku ko ak kenn xamne dal yalla kenn la lepp nit lenn la kenn wër ko bokale ak kenn waye service nit kenn wër ko associé ak service fenen lolé nak sunu sambi khadim rasul daanako firi ci ay jëf daanako jangale ci ay jëf ndax bo demé ci ñu ñu baaxul khadim cheikh mohammed bin bashir daf lay wax ne la ñu daan jangale taw yi di ñu di yalla kenn ku wër ko associé ak kenn kenn wër ko associé service nak service fenen ñu ko daan jangale moy lepp loko mësa defal ci waxtu jaamu yalla bu de ñu mëna tepp dañ koy tepp bu de ñu mënta tepp dañ koy jël saraxiko ndax mom daf daan wax ne aramal na ci bopam jariño lo xamni

ndax dafa bokk ci nawaafilu xeyr yi ëpp solo ci yoonu tasawuf muy jihaad ci sa alal wala ci sa doole ci yoonu yàlla. Suñu borom subhanahu moo ko wax yaa ayuha alladhina aamanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kon loolu moo tax suñu tubaab bi mu ñëwee mu inscrire ci programme sacrifie ci sa alal ak sa doole ci yoonu yàlla. Waaye nag xaadim ñu xamal ni ñun ñi nga xam ne nooy taalu bi ñi nga xam ne ñoo ànd ak man te aju ci mun alal gi nga xam ne moo mën a may ngërëmul yàlla mën a may nit ñi ngërëmul yàlla. Wax ni wutul xalaala ca xaaru yowmal xabiis ya wutul xalaala watrikul xaraama fala tatlubu bil waraayil maraama. Lépp lu ngeen di wute yàlla di ci wute ngërëmul yàlla na nekk di alal di lew. Waaye bu ngeen dee ngir njaaj wala ngeen di toppale ba amee ca lu jeex jàpp ne man ngeen caa amee ngërëmul yàlla wala ngërëmul wutu yàlla da ngeen di ndax seen bopp seen ñu wax loolu. Kon ba ci joxe addiye wala nga tabax ci jàkka wala nga tabax ci ab jàngukaay wala nga dimbali ci kootaane jàpp ne loolee kat dana rafetal la ca des yooyu la ci ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na da ngeen ndax sa bopp. Ndax nee na man akala al xalaala man akhadha al xalaala arda rabba waaye amal xaraama fu xumur di kibba nee na alal ju lëwut ngërëmul.

nga xamne mo mana maye ngeerumul yalla moy addiye jo xamne borom ci anam ko lew ci sel la ko amé nit nga digité waye ni ñuat ci e saga batay ci amut andi ko muy nit ñi aji ci mom nan lañ wara aji ci mom

0: dambalé ci ligé
1: wa ali mustafa xam nga ni ko waxé won fank ci ahmed bamba khadim rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon istaqartuhu ikhasmi bi qitlati ma'i sami sa khitlati fil alam wa huwa takwalni non la sama djibi bo takaro ñepp di ko seen insha allah taala ñu nit bokkum ñi nga xamni ñu ñeen deug deug cheikhul khadim bobu ci ñeen moy mi nga xamni moy jottu xabar
0: studio.

0: dan makhadim rasul sallallahu alaihi wasallam jangul yo xamni ni sallama jangul yo xamni ni sayla jangul yo xamni ni dalla te xamni ni ndum cheikh ahmed dan makhadim rasul dafa am doole bu tan mom ci bokkum wax na ni hadantu basilan bi khatti khatbin wa farra iblis wa anzu rukbin neena dal man madna li nga xamni ay xaxal la yo xamni dañ ko fet tabaxam ibnu ci tan bu deggu ni nga dum dana day ndax nit ni di dem ci madal yalla formal yi dum ci wax len ci jaar bu nit ci ñom doomu adama yi ci wax sama ni ya sirru khatti rasulullah alayhi taslimat muftilahi ni wax sama ni man do wax ko xamni ni bidduma rek rasulullah sallallahu alayhi wasallam dala bëgg mu ni tollu yalla doona ci yeen xam bu tedd bobu di muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak nga gis ni ñom ñu dekk na ci ñu rañ ci jall ak do jall lo xamni ñu tollu ya amatu dal te bindu momu dafa don lo xamni lepp ñu gën ci magal yalla magal ñoom ci bi magal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko maaji mustafa mbacke ñi lebi facebook ak partie
1: kon ñu do ñu ba ci kanam nak dem ko xam ci fi le serigne sallallahu alaihi wasallam ko ñu

0: law intibahi ba'da.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julitu mbok talibe tay nak dikat nañ fi ci studio Nuru Dareeni kampu mangi xox and ak studio Khadimatul Munajat ci teway ak saytu Serigne Alassane Diouf di daral Serigne Mame Thierno Yali mu fasiyeno barkelu ci khassida borom Touba yi ñuy ñaan kep ko xamne deglu nga jang mi yalla sa borom jegal say bakkar bañ da ko topati ba faaw. Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: bascule de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama dé TV bi té l'islam bi jox ngir ligéel sëriñ Touba Khady Mbassou Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak tegginu geureum
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni yu'ishuha bika wa surriyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahduruni bak Cheikhul Khadim bokk talibi yi nga xamne ñom lañu baaxo andal ci waxtu wi ci émission daïra yi fi ci Assamadiyya TV ñong leen di nuyu baaxa baax te di leen siyaré di ñaan suñu kaddu fekk ñepp jambar Cheikhna Amadou Khadim di jirta ci nuyo bi ñaanal Cheikh Mamadou ni Muntaha mu yagg fi lol te wër ba lim yene ligéel Seigne Touba lepp Seigne Muntaha yalla nako défé nam ko bëggé té no and ko ñom barki Seigne Touba non lañ koy ñaanalé mbolém buntu kër Cheikh Seigne Touba ak talibi ak yépp rek xamna day melni waxtu yi dafa xawa gatt dañuy gattal fofu nuyo bi rek di am bekte mu reuy mu ñuy sel jëmmi serigne bi rek ngir tok ak suñu jëwriñ yi nga xamne ñoo fi tew ci dug ci liggey bu mag bu tedd bi di daaira khidmatul khadim mu tew fi ci jotaay bi serigne cheikh fall taysir ul asir ak serigne biran touré ak serigne cheikh beng bay fall ñom nak ñoo fassiyene ñew waxtaan ak ñun ci daaira bi nga xamne moy khidmatul khadim lan moy daaira khidmatul khadim seen yengutu ci lan la yem len taxa jog nangam ak nangam yi def yep inshallah dess na ci ñew ci ak leral suñu kemt lay katan donte waxtu yi sax gudd non kon xamna dañuy bañu guddul baye ci cheikh fall ci cheikh beng baye fall xamna ko sante beng boko sante le fall bu do tonu baye fall xamna dana la ki waye mom day melni yaakari aduna ak alakhiram lepp fall la ñong koy dal lu bax ba baye kaddu gi rek mu nuyo noppé ñu jox señ biran mu nuyo ñu sogo jox señ Cheikh Fall kon señ Cheikh Bang bismillah
2: bismillah arkama siray fallam baye mu dina assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki gi di bokki talibi ginnaw bu ñu

0: yoy yakarna dana ci bax lolou wax li nga mujju tuddu ni day melni dañuy duggal directement ci li len taxajuk muy suba taxaway bi ngeen wara taxaw wak ci liggey bi ngeen and ak daaira taxaw Seigne Thiali way ñeek lolou dañuy laaj ba xam daaira soppé Seigne Thiali walum jumtuway yi Seigne Cheikh Dindou muy matériel ndax tambalé gun nañ ci am dara lo xamné dañ ko man diko jëfëndiko ba képp ko xamné bokku ci daayira bi soko soxla bu man la jappandi
1: waaw loolu dé Seigne Cheikh mom nani jappandi way way légui légui ñu def ab social comme manam ku ci xamanteni dal suñu borom def na ab manam ngant am sa kaw wala lu melni nga xamanteni moy yefi aduna xamni ab natou lay doon bu dalé sa kaw ñun bir daaira bi ñoy fexé manam ñuñ défé ab jaayanté daal di dajalé suñu dërëm ak suñu diim daal di fexé manam ba dimbalé ko waye yu mom danaka dessna jappandi mom
0: inshallah wa kon di daaira bi ñu ngi koy baye xel muñu ñak ci daaira ay basang ay bol ay cin ay radio yépp lu ñu yitté yo xamni képp koy daaira man xamna daaira bo xamni danaka ña ca bokku la tax ñu baye moy luyé radio cher wa ginaa ba li yalla dimbalé ban jënd radio la ñu bari soga ñëwaat waye ku ay daaira bëgg luyé ci jamono yu juroomi témir légui radio xew nga xamni ñënd jund ñett
1: ñi ci jundé lay
0: té mbolom ñoy doole lepp luñu sakku rek man nañ ko am kon ñun wa kër mbalo ñi ngi wo ñepp ay taxaw bepp jumtuway bo xamne dal ab daaira war nako am soxla nañ ko yitti won nañ ko inshallah ñi ci talal loxo ñepp kon digënté Touba Kër Mbalo soppé Seigne Thiali ak kurel bi di taxaw Seigne Thiali ba xam jallu jité ko seen digënté relation bi num démé ba ngey bi dem
1: waaw alhamdullilah xana di ci santat serigne bi
0: alhamdullilah
1: waye di sante tamit serigne ahmadou diallo mom waye di sante kep ko xamanteni bok na mom liggey bi ak kilifa ak seen kilifa ñom ñep rek mom li création bu ko indi ni fi mu soso magal gi wessu
0: magal touba
1: gi wessu
0: gi wessu
1: ni yalla da def manam ñun daare serigne saliou ak koñ ba ñu dekké ñu def ab
0: wañ lolu dañ ko sawal mom
1: waaw
0: waaw Seigne Samba Cissé
1: waaw Seigne Samba Cissé mom danaka mom xam nga Cissé ak Touré ak Mbaye mom danaka ñom seen liggéey mom Cissé xam nañ leen ya ki mo fété won ci mbanama ki fété won ci ndoxma ki fété ci nan nga mom danaka man mom ma nga won ci ki rek xidma ga rek
0: waaw maga gi jall lañ fa samp wañ
1: lañ fa samp wañ
0: ñen ñoo fa santu wañ wi
1: ñun wa daari seigne
0: sali ah yene samp seen wañ
1: ci cokoñ ba nax day dekk bo xamanteni ab santian la ah da dekk bo xamanteni ab santian la lu upp ci ñafa dekk danaka dañu joge biir dekk bi dañu jigi fi ci biir dekk bi di ñew fofu sanc fa
0: Allahu
1: Akbar yalla def li amna ci ño xamanteni danaka bu magal ñewé comme keuru famille lañu jigé dañuy bëgg dem fofu gisante ak seen mbokk yi safonté ñom légui ña nga xamanteni nak légui la ño fay dess ñu daal ni ah té ño def ben mbolo nasu jaadi manam defal ben wañ buñu defé ben wañ nak bu ko defé ñun ñëpp dajalé luñu am bu ko defé ma samba do xam li la am ma dem ba di la ñi am témer ñi am ñetti témer kën do xam man la ñu bolé da def mass biñu defé loolu ba yalla def ñu dajalé la nga xamanteni dajal lañ ko melni xewalu ñom tedditi yefi touré yek ñom seen biñu ko dajalé ba nopi nekk ci di xidma biñ koy topoto ba mu tollu ci 1 heure dal ci lañ ni ah ñun de war nañu outu
0: glace
1: pour mëna séral ndox mé ak yoy seen
0: biñu
1: nekk ci loolu dal la yalla def señ Diallo mi daldi dawal ak otom ñoo ba fa fekk ñu fa bimu ñëwé fekk daldi ñuñté ñu saafonté ñun daldi ñi lacc ana chef de quartier mi muy kilifa go tawfaka la gu bax go xamanteni mi ngi feele ci go xam ñoo nañ ko señ Cheikhou Gueye mu ñuy jappalé ci lu bëré mom wala rek wa yalla manam kilif ab kilifem da manam biñ ko tek mom mang ci def lum ci mon
0: nako lool
1: waaw bon nako lool bi lool defé ñu ne ko mom boba da gennon ci jamané magal gogo bi loolu amé ñu ne ko mom de da genn mu daal ñi laaj lan ngeen di defé ñu ne ko ñu dañu samp ab wañ fi di magal bis bi comme niko señ bi woté mu ñu ne xana de di ngeen soxla ab glace ñu ne ko ah kayit mu daal di ni auto bi rek glace mo ci nek kaden jël ko ma ñu daal tun li ah ñun ñëpp daal di ma sonni ko yudi xana sëmmi mo la yoon mom wax fofu sa danako ba tay da ko xaw ak yi waaw ñu ko xana de sëñ bi mo la yoon waaw biñ ko waxe lool mom mu daal ki lool daal di ah ñun ne wax deug fi yalla li moy suñu yité ligéel sëñ bi rek moy suñu yité ginaaw gi nak ñu daal di jëlante ay ni waroon di waxtaan mu daal ñi xam ni mom danaka ci li lay dox muy social mu daal kurel gu ñuy wax and dimbali santiani ah ñu ne ko de loolu de yow de yitté won nañ la lool na santu gi dekk bi santu bes la soxna lu bari soxna na courant soxla lo ndox ak lepp lo xamanteni dekk bi dal dikki soxla nañ ko am dekk yi am nañ ko rek soxla nañ ko mu daal ne na lool mom bu neexel yonte bi dina ci xar sama tank tubey jappale len ci mak kilifa yi nga xamanteni ño and liggey bi ci nonu lañuy doxé di noy doxé bu manam fasiyeno ñu may ab bis suba bis bo xamanteni manam jëmbat garab lay doon
0: jëmbat garab
1: jëmbat garab lay doon bo xamanteni danaka garab bi mi indi danaka tollu na ci juroomi téméré garab
0: Allahu akbar
1: mo fassé ñuko indil may ñuko ci ligéel señ bi rek waaw ci ligéey señ bi rek muy ku bax ko xamanteni dal wax deug fa yalla momit jarna ñaanal waaw jarna ñaanal guddu fan ak wërge yaram ba yalla manam yeggale yeenam ci santiani nax limi dox mom santiani soxla la waaw lu santiani soxla lu santiani soxla la ndax santiane mom ñepp ko xam santiane njelbeen bi mom danaka day xawa sante touré lool
0: li wër ci wër ci
1: waaw sante touré lool
0: waaw ak santiane dem ñaar
1: waaw
0: njelbeen gi non day sew lool sax
1: kay
0: lool amna solo lool
1: kay
0: ci wolé gogul li serigne bi bolé rawat na danaka moy xasside gi serigne bi ubé rek moy la in sakatum la sidana
1: ci
0: lay ma nga wax ni bu ngeen dajulo dal doon ben ngir santama mom do len dana ñew kon day melni ni glace gi ñew
1: yi
0: lay won len la ci te japp te ma ngi birne waxtu bu fay ñew mu waxtu ko soxla lay
1: lool sa
0: waaw da ngay mëna wat ni li mom du xelum nit
1: dedet
0: programme serigne bi la bo xamne jël nako ngir def ko cheikh mourtada da na wax na di len dajulo ngir liggeer serigne touba waaw kon baye ahmadou kurel gim day melni kon lu serigne bi nangula
1: tigi
0: serigne bi nangou serigne bi ndax
1: tigi
0: bo demé ci ko serigne touba gi ci buntu ba bayil won fubi moy duri wa ma laftira min jirani na jiyatun min jari bi khushrani kon fu way ma nek ci bir touba rek ya nga dagay dug ci bir ndax day melni dekk serigne touba yi bi ci jitu moy touba serigne mo wax ne samay keur ak ñima tan ngir dekk ak ñom waaw muy tawfiq ju reey jo xamne nit man na ay milliards du fi am ben mètre waaw ci day nit man na ay milliards du am ben mètre kon serigne bi moy tan ma lextir la wax ak ñima tan ñi jiirani ci ay dekkano kon kep ku fi dekk serigne bi la tanal bopam la ngay dundé ak la ngay xew lepp ñu serigne bi la wax
1: wallahi
0: rawati nak bisam bop mu xamne mo waxal bopam bundé xol ci waxin lenn lu serigne bi massa woti ndimbal ci aduna musuñu ko deg lu nañ ma santale sa borom
1: kesté
0: kon nak bis bobu japp na señ mom sa bu ñëwé lu ci war mom señ bi la
1: wax
0: ko ci dimbal rek du ñak ay ndimbal yo xamni mëna la joggé fenen
1: fune
0: kon nak loolu muy lu am solo rawati na garab ak li ci nekk ci ay ndariñ garab mom ñepp ko wara fonk rawat na ñun mouridi
1: ñun mouridi
0: suñ dëkk bi ñu dëkke muy Touba dañ né sajaratul fil janna ak garab la ca ak turundo garab la ci aljana te wajjal ilahi maskani touba ba seigne li wax bis la smiya seigne borom may ngay ñaan nga defal ma sama dekk bi na mel li turundom ba te neenañ turundom moy garab gu mag bu nek ci aljana go xamne keur gu ne ab bankas da fay joge tabbi ja kon ñun mom garab kep koy fonk war nga ko fonk
1: ñoko fonk lay
0: seigne bi ci geej gi day wax ne bayatu fil bahri tahta sajar waaw wal bahru musbidun wa hawli fajara
1: waaw
0: dayantama ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kron garab ga bobu nasadan yak may weur 12 di yekati ko di sanni ko di ñewati bo ci ki bu len bayato fil bardi taxta sajara ci ndiarem xam ngeen ni fonku gu señ bi fonkon garab taxna ni xay gi mu fi jëmbaton wax na ma limay xamal ne yag di mo fi moy xay gi ak ñeneen ñum tudon ndax dina mako jëmbat sama bop mako rosé sama bop ba mu tolni deug na ci ay jamono bi liggey jumaay ndiarim ji ci fonk gi mu fonk garab amna ku ñew sonu manam daj ben pontu ci garab gi
1: ci garab gi
0: del suñu mbom wekk fa bi señ bi génné dafa laaj anako def li nañ ko wo mu dindiko kon nak garab mom wa am solo la te xam ngeen dëkk bi lék li nuru aw tangol fi ñëw walé wal man nako safar ak yeneen ak yeneen yo xamné ñun ñi di faral di dem ci santiar yi xamné lu fu manké la lék ma andak wa Touba ci kanam seen social yo ñi def di dem ci bor yoy waye da nga gis ni lék kër go taxaw rek ngir sédilé la nga yor
1: lay
0: xawa ñu kon nak kurel gi di taxawu santian yi ñoomit du ama am solo lañu taxaw te yaakar na bu yagul rek amna ben santian sumu jumut ko xamne dem nañ fa
1: waaw santi camara
0: santi camara
1: sama santi camara
0: ah yaakar na def fa lu mel non te yaakar na baye amadou diallo digona ci xalaatam ak yene mu wax ne bëgg na fi ak 2030 mbolem fu santian ci
1: ba
0: dana fa def ay gar te lolu yaakar na bu amé ñi ne ci biir dëkk sa lay gëna dimbali ndax mbolem tangoru fi jëm sék ngélo lék yépp garab yi mokay mëna
1: wallahi wallahi
0: mo gëna ki kon nak lolu am solo la bis bobu nak ngeen ko wajalé
1: waaw
0: day mel suñu digënté ak li dess ci waxtu yi amelni fukk minit lay wara tollu bis bu ñu ko wajalé rek ko dafay ñu wax señ ci mu ubbi te ci xasi dañu man yëkkat jotaay
1: waaw waaw bis bobu de ni ko wajalé moy fexé manam yaatal ko ba xamanteni dëkk ba yëpp dañ fa téw daadi mëna gatanu Baye Diallo ci gatanu go xamanteni mom wax dëgg fa Yalla nax luñ ko jox rek mom do doon ab fay nax dimbali gi ñuy dimbali ak taxaw gi ñuy tax te sëriñ bi rek tax motax luñu def sa bis bobu rek manam dañ koy xép waaw way ñi ngi def suñu kitlé katan ba xamanteni daal bis bu mom dana jak tayit mom xolam dana sa sedd ak kep ko xamanteni an
0: bo do lancé ben message gir Touba Mbalo manam yitté yeuf gëna ñor jëmëri yi ñu tollu ni xamné télé mom bar na fu muy ag ñu koy sétane do wone kilifa yi ba Touba Mbalo soxal nañ ko lool manam yeen kaddu ko koy jëbalé
1: waaw Touba Mbalo dé xamné ni seen yitté dëgg bokku na ci courant waaw ku ñu taxawul doon won ñu mëna courant ba mën fa yexi nax li tax suñu digënté ak manam photo yi dugg fa manam digënté bi bari wul
0: do la bon la sax
1: waaw
0: man na kilomètre wala mu dugg
1: dedet du ko mën mu ko wété ben kilomètre lay doon waaw bu dé mën nako ben kilomètre lay
0: kilifa yi ñi dégg yeen ñi dégg
1: waaw luñ ci mëna dimbali wa Touba
0: waaw amna ndox wala
1: ndox am loxé manam xawna fa manam new waaw am nañ fay ben nax ay jamono ci ginnaw ñi don jema gorgorlu sampon fa ben serrure bo xamanteni dañ koy tuddé commission ndox mi waaw di dugg ci kër yi di laaj ay ñaat témer ak ñenti témer di dajalé luñu am daari dem jindi ben tiyo ñaar tiyo ñett ñew tek bu ko di non lañ ko doon def dal ba xamnañu am yene ñu tassara ci bir dëkk ba waye des na dal
0: ndox ak courant mom
1: ndox ak courant mom
0: itu nañ ko lool
1: ci jamono ji ñu toll waaw lo sot nañ ko lool sax
0: nak programme bi suba inshallah nak lañ koy
1: waaw niñ koy doxale moy inshallah gënaaw bu yalla defé ñu dalal suñu gan muy Baye Diallo ak ñepp ku muy andal dinañ fa amali ay waxtaan rawte na mbirub garab go ngay wax dinañ ci waxtaan manam waxtaan go xamanteni fepp ko xamanteni yaang sa dëkk ba dal dinañ ña fexé ñaax la ba nga xamanteni garam mom di nga ko fonku baax waaw di nga ko fonku baax nak garam mom doylu am solo rawti na ñun ñi nekké fofu mom xamni manam ay sump lañ fa ay nekk ak seng yo xamanteni danaka mom ñeriñam bari wul waaw ay mom baye yim ñi indi lu ci melni ay xayak garabi tandarma ak yu mel nonu juromi xéetu garab kay yu bokul dinañ ko indi dina ko fa indi fofu muy garab yu am solo muy garab yu am solo
0: bi ñew ni ndax dajale nañ mborom dekk ba
1: waaw
0: ñu xol ñu fa gëna jégué waxtaan ak ñom ci solos grab
1: waaw
0: ak ginaaw buñ ko fi défé ba nopi nak lañ koy saytu
1: waaw waaw loolu amna gën dugg nañ ci dekk bi dajale lañ manam juroomi daara fa nek yépp ak association ya fa nek demit ci kilifa yi comme niko señ cheikh waxé kilifa bi nga xamni mo ngank dekk bu muy señ malay ak ñom baye ahma ñi ñëpp dem lañ leen séti waxtaan ak ñom ci mbir mom waxtaan ak señ cheikh sey mi nga xamanteni moy kilifa dekk bi waye dem ci jigeen yi nga xamanteni ñomit yalla bu yalla défé manam goor ñi xey ñom ñoy di ci dekk ba di défar dekk ba ak ñu jëm ñomi dem nañ ba ci ñom xamal leen manam ñeerinu bismi lu ko taxo jog ndax garab moy lo xamanteni wax dëgg fa yalla manam ñeerinum dafa yaatu waaw ñeerinum dafa yaatu mën nga ko jëm daari dem say njabot nek fa say dom nek fa say se nek ku ci nek ku ñew dal dana sero ci kër ga
0: dafa bokku ci yi nga xamne Youssou Ndour Salam ni ko waxon ne doom ado sa bu fato ñu xam dag na bam dess ñent
1: kay
0: bokku na ci ak lu melni garab wala robina wala xet ten yob kon lu am solo
1: waaw muy salafa jariyat
0: Seigneur Abdoulaye Diouf jeuf ci leral yi ci lako tambali ci daaira bi soso ga ak li daaira bi doxé ak mi am solo rawat li ma ci gëna ñow nak moy walum xam xam bi kenn ku ne la nga tane ñu fexé ba ndaw ñi ñu nargal leen ci ba ndax señ bi mom l'islam rek moy tek di ko
1: leen
0: musawa nawaituma yu jotti sunnatul khara ti dinun siwa islami la yahmul illa ilahi tek wa bi ni jadi
1: waaw non programme so non liko tuddé xam sa diiné waaw non lañ ko tuddé soxna mam jaraf mam moussa fall di ci def yu am solo
0: waaw
1: di ci soñu soxna yi way di soñu même ñun goor ñi
0: waaw
1: di soñu même ñun goor ñi
0: jigen bo gëna mëna soñu
1: waaw mëna soñu waaw même ñun goor def ñi soñu go xamanteni lélé mu génné manam ab ki wo xamanteni mom da ngay xamni wax deug fa yalla
0: mom
1: wa matane ko matane ko da ngay am gis ko xamni ko ci min ñom classe cheikh dar ci nafara dar ci jaar nafara dara na lay téré lay lañu tek ko dar nek ci té jabaré ba xaw am luñu raw
0: wa
1: wallahi ngay
0: waaw jërëjëf ci señ Abdoulaye kat xamna bo amé ci cheikh ci li señ Abdoulaye doon wax légui lo ci gëna mëna dolli ci yaatal yitté yi nga xamné amna ci dëkk baak waay tayu suba bis bi nga dolli ko ci ko noppé nga xol xëc ci go xamné mom ngay tëjé ki bi inshallah
2: waaw jëre jëf señ cheikh ma sha Allah jëf la jotaay bu baax fa di ci woom borom mbokk dëkk no yeen jëndal yépp rek ko ci yalla man lo ndax ñariñu ñëpp
0: waxtaan programme kay lay tambali
2: amna bu suba buñ xeye dañ fa jang kamil donte benu kamil la dañ ko fa jang do fa xazaayit taral jotaay bam taru tertu gan ni bu soobe yalla ñe ba ca ngon ga nak ñu waxtane ñariñul garab gi ak lañ ci war def lepp tewtit bu jalle dañ continuer di sensibiliser nit ñi ngir nu meuna xam luy garab ndax am ko taxamoko wala fi neena ñak ko taxam
1: ñako
2: xam bu jalle da len continuer di gi nit ñi ndax comme li nga wax legi ñaari fe da bok ci bëre bi nga xane bu ngelaw jige rek pour mu ñew na yomb tangor wet nonu ay bo fekke am nga garab ko meuna tiyé jam solo waaw ñaan sun borom yobbu ci jam defal na ci tawfiq serigne bi
1: amin allah amin
0: jankati mom day melni manam sawrun de ay xéti liggey gas ay garab ak yoy ñom jël ku bok am yeen di yeen micro bi ngi japp rek
2: xam nga fi da ci gëna tuti motax pour mu wax ci du yom la ci gëna tuti way wax deug yalla mom gëna yalla boole na mak ñom lepp lu koy doxal dal ma nga ja lepp lu xé dal mom da tax dekk bu jëm ci kanam ma nga ja
0: yeene jëf señu Abdoulaye señ cheikh ja nga xam sama doom badjal lañu ñepp dal
1: da nga nek ab goro la
0: kilifa la motax mom lu mu wax rek non la waye bu doon ñom señ Khadim Gueye ñooñ mom nañu sann xir bu baax ñom japp nañu ay yëkëti ay gas
1: alhamdullilah
0: ay seen kii ay la lu tawfiq jo xam nañu ñi mi seen bi non leen fonko xasida mom day lanel mom inshallah dañ ci yeneen jotaay yo xam nañu
1: inshallah
0: dañ ci waxtaan bu baax rawat na xasida gi nga ñu jàng légui la in sakkar teewul nañ ci ay bëy yo xam ne xasay le kenn du min man limako jàng ci ki waye moy li la dal ni legui rek wa shaqtu bi rabbil azhi habdan nubi wa ma sala khalbi bi rasa takhayyud far nga dem wa shaqtu bi rabbil azhi sujud wal afi
2: kay ma ngi tay bi ma baye rek la dil ci wat
0: amul wera
2: baye
0: ak mokal moy def non
1: moy def
0: non xamni manam fi mu baye ni mo gëna yomb fu fim dug
1: illa
0: mu xadi ma tam da mom abu khasid yi gëna jafé te bimu jige wa shaqtu bi rabbil azhi da sax
1: dal
0: sujud wal afi fara jall lolou nak ak rungé la ñi mi ndax xasside lolou jaaxul ni
1: day xasside bo bëgg nak motax mom danaka mu bokk na ci limay daralé
0: am da
1: waaw da
2: ya mako wax
1: waaw mom day xasside mo bëgg go xamanteni mom danaka fu mu ko yëkëté leg mom danaka leneen la mom
0: alhamdullilah
1: waaw xamna ni ñakul ni
0: lolou la yëgaal jërëjëf señ Abdoulaye jërëjëf cheikh mo doon seen émission daayira yi tay ji ñu doon dalal daayira bi nga xamné mo nekk Touba Kër Mbalo Mbalo Fall man Mbalo Fall sama ko di ma japp lu jëm la jo xamné da sañtu dëkk wala mu nekk ci dëkk wala yoy waye ak ñun bal lañ ño xamné li Cheikh Mohamed Sall Kër yalla suñu bëgg do lay ngeerum moko seral bako ñepp yalla nañ dugg ci bal go barki cheikh khadim yo ñepp nak ibiss bu am solo bi nga xamne waxuma la jëmbat fa gar way fekk fuñ koy defé rek loolu señ bi naan jël na sol dalli wëñ bamu xar mat nako kon suba inshallah ñu jox rendez-vous ñepp xamna nga fatali wañu ku bëgg dem keur balu fal sa nek ci secteur bi ñu nek joge juma jak wala marso gas fan nga amé auto lu mëna yobbu fekke jëlo taxi direct wa
1: jëlo taxi direct wa ana de ku ñëwoon ba fi marché bi amna rim yu fay taxaw
0: marché bi ci fan
1: marché bi fi ñi jaayé féré ak yu ci melni rato
0: yé na garbu ndaw dal wala ci pouru xaban xaban gey
1: kooru xaban gey wa bu ñëk ba
0: fofu lañu
1: wa fofu lañu wa amna pour bu fété ni turba nak la xamul won
0: xaban gey
1: wa ku taxaw fofu dal di nga am auto bo xamanteni manam dina ñëw ba arrêt balu fal ba wa to bo taxawé ci arrêt ba rek bo né nu mu tudati fa ñi défé xew xew mi lay laccé mom wala nga né kër bay sey lay laccé mu nga xam mom chef de quartier bi mom danaka dinañ leen di ba fofu ndax fiñ koy défé ak kër gi ñoo jakar pench bi kër gi mo
0: ay xéet ndég yu dina am wala ay ndék
1: wa yoy de xamna ni mom dina am jot dina don jotay mourid de wa
0: ko duñ xaar ba kon
1: dina don jotay mourid go xamanteni mom bëgg nañ ci liggéey señ bi dal ndax da am ñu fa bari ñu sante six ak ñu sante touré wa mom xamna ni ak ñu sante mbay wa ma ngi nuyu wa daaira serigne sall nok bu baaxa baax wa ko ci melni señ khadim señ mourou karam mbay señ keba ñom nga xamni ñom ñoo yor manam organisation di ci sonu lol waye soxna yi tamit amuñu ci morom soxna yi amuñu ci morom bu baaxa baax ñom mom luñu leen sante rek day wa ñom luñu leen sante rek doyal
0: ak sa jërëjëf suñu blay xam nañ baye ci cheikh mu yëkëti xëdi day melni noddu lé mu jot suñu digënté ak ñett bi nga xamanté ko xëc ci di xawa tënku rek tëjju ko jotaay bi inshallah
3: ahmadu rabbi ala kitabi hi lazila kullu kitab بن زيلا بكالكا وبالفامي أشكر ربي العزيز

0: opération bobu yan liggey lañu fi dekk bu sel bi di tuba
1: ak yi lañu fi bëgg ci sëriñ bi ñaan ko ci fuseen ni nga mëna bokku ci ndaw ñi nga xamanteni ñoy jëmmal lool jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah wa salaamu daare nit ma ngi ñëpp di jaara ñëpp di jox ñëpp sacc way tay nak tombe ak le 4 octobre 2026 ñu ko fi ci Touba sax fi ñu wax Kambe Soray di fi liggéey sëriñ bu xadim mom
0: sëriñ xadim
1: mu melni ñëwoon nañ fi depuis le premier téléphone installé won fi ben pompe électrique bo xamanteni dafa yobbu lu tolti 500 mètres cube par heure yalla dogal na ni nak liggéey bi liggéey nañ ko ci lu tollu ci 72 mais ñetti fan lo xamanteni mom lañ ko liggéey fi nga xamanteni moy Kambe Soray ba instant wax deug yalla machallah dox mi jeex tak fi Kambe yi li man ñu mënono jël
2: tim def mu yalla bind mus fe taxaw pour dimbalé nit ñi pour ñu jaar Moustapha pour ñen ñi ben ndox xaw fi gis nga nem melni taw bi dem la sewet waye gis nga ne insha Allah ni mel
3: Touba ci kanam seen liggey ku ne xam na fay ko ci mouride ci lay bay nga xam ne ñaar tebi yi laaj
4: dina ko dag sax won sax wer la ko dag wa jamono yi ñu toll duma dag sax wer sax semaine la koy dag
1: tay nak nek fi nga xamantene moy Daru Khodos di gar serigne ibra garam serigne ibra nak suñu ko waxe bu nawet bi ñewé xel yépp dina dem ci jafé jafé bi nga xamantene mom la nit ñi di dund rawaté na ñi nga xamantene ñom ñoo joggé ci village yi wara dugg ci dëkk bi bo ñewé ba Daru ba garas Daru so wacce jëm jumaaji amna tata ndox bu maga mag bu nek fofu bo xamantene jafé jafé la won nit man fé jaar di jall waye ak Touba ci kanam mom alhamdullilah indi fi ben pompe courant bo xamantani sa bu tawé ba paré dinañ mëna tal pompe bi ndox bi mëna dem ci canal bi nga xamantani mom la Touba ci karam défar ci Daru Khodos jamu nek ci ginnaw kër Serigne Khadim Gueye Diankat fi ñu toll ak fofu toll na ci 2 km ak lu top waye yalla dogal na ni lepp Touba ci karam teural nako ay tiyo ba ku ne xam na demb ndox mu bari mi nga xamantani taw nako fi ci dëkk bu sel bi Touba ku fi ñewon fi bi gis ndox mi ni melon bi nga xëyé tay suba nga ñew jaar fi jall xamna Touba ci karam daf na fi liggéey bu ama am solo mo tax ñu jënd ben pompe bo xamantani mi ngi toll ci 1500 mètres cube par heure la yobbu di ben pompe électrique pompe courant bo xamantani bu tawé paré da ngay ñëw bëss bu taw tu pompe tak nga tok diko suivre ba xamantani bu dawé lu mat ñaari waxtu ñett rek ndox mi fi nekkon yépp da fay jeex bu ko defé auto yi ma ngi ni di man di dal jaar di jall di dem ak ñëw ci lu ñu am ben jafé jafé
2: fi man la no wax rek bu ndox xasan di dal suuf ba nawet bi jeex auto bu fi jaar wala nit ci ay galankor yi metti ci ngay jaar ba jall tax fi yag nañ fi trop ko na xamne morodas bi morodas gas daru lu melni musse am rawati na bi leen gisee nak ngeen sam sen materiel ñew évacuer ndox bi yépp dem wala kent la di jaajeufal wa Touba ci kanam gi yépp du soñu wat ñepp na mourid yépp ñoo leen soñu rawati na 7000 francs yi seigne muntaha wax nak ñu ci soñu ba di sant sincere gay mi tata man na wax ne depuis daw jeek bareen ma wame numéro ba legi chaque jour di ñi deugante ba demb ji mujj té lolou yaakar na ki la yombal liggéey be ndax liggéey Serigne Touba yaana képp ko xamni mo la ci encourager way la mo la ci wax dara rek ak cant la
5: ni route nationale bi nga xamanteni mo jégué Daru Moussi dugg Touba xamna fi ba Mourtani Morot ñepp fi na né jaar ak ñu jégué Dakar demone na ba mel no xamanteni bi ben auto mënu ti fé jaar waye lepp Touba ci kanam mo jël volontaire def ay tiwom def ay motoram ñun ñoo ngi leen di sante di leen di gërëm di soññe nak Touba ci kanam rek Touba ci kanam rek Touba ci kanam fu way mëna nekk di Mourid Sadio xam na la ngay jëf amna fu ngui koy dogal ci dëkk bi la nekk ndax fernde bi moy li te benen mbedd mo dugg ci Touba yeneen ak yeneen tam ñoo ngi fa taxaw ni seen auto yaag ne garé fa monté fa bëggu nu men ndox mu taa ci national bi
6: yoon mo Touba ci kanam mom do na fay metti lool mais légui mom ñoo jaar légui nice ñu leen wax
0: machallah jerejef serigne khadim ci res bi machallah jerejef cheikh mbake gueye ci commentaire amna solo de nga ñaari mbokk yi nga xamne ñu ngi fofu ñom kat du so am solo yi nga xamne wax nañ solution yu indi ci garage daru gën nañ ko wax sank ba mar lepp lepp ci côté bobu lay ci ñew tax nañ ba na japp ne waye fu melni fi nga xamne tam jak jak Serigne Cheikh lo xamna fa muy japp ne fu nek Serigne Khadim da ngeen ko wax sank ci Chabassou on Serigne Khadim Serigne Cheikh melni 3 points noir yoy wax ne mo taxlom ñap nañ ndax sous préfecture da nañ point sapori point noir lañ ko jappé won commune bi nonou ba ci association yi yeen ngeen réussir ko cheikh dina wax réussir li moy jakkati fa rek la ngeen dem fele nga xamné mom moy garab sey ibra bi jall nit ñi jall keur pass mi nga xamné moy kat yoon côté bu jall la ngeen cheikh santam
7: santam santam santam mom rek mom motax ñuy liggéey di jaajeul itam nga xamantene ño am ci ñun qualité ba yëkëri seen ñaat tém di ko jox Touba ci kanam ndax Touba ci kanam bu bëggoon ko go financé itam du tax soti way waral ñu mën ko financé ñaat témer yi nga xamanteni mu yi nga xamanteni sëriñ bi mu koy wut ñaar ñoo yo xamanteni kenn ku nekk na sax wéru dé wu né ñaat témer def ko addi sëriñ Touba jaarale ko ci Touba ci kanam waye ko itam dama ci gëna wo ndaw ñi
0: okay
7: ndax ndaw ñi sag lol ci Touba ci kanam rawati na ñi nga xamanteni ma leen fi tam ak ñu gën ma fi tam
0: ko ba la jël équipe bi ngeen andal muy 14 personnes nga xamne amul guddii amul dugg bi ngeen dugg ci biir askan bi yépp ndox mom muy feulé ci kanyam deg ba kamb ya nga xamne ci bi mom mo ron lancé pour teumbal lay nga lan mo leen motivé ba tax ngeen jël risque yoyu
7: wa xam nga risque yi wa zindu wa mom bokoy liggel xalat dara da ngeel sa lepp bay ko serigne bi ndax man janguma mom dox fenn na man na ma fey ak nama ki man na ni Touba la jekk duggé ci am ndox ni may liggéey ni ci ndam Touba la ko jekk defé ni ko xamné ko ci université ba ngi fa ba ko serigne bi serigne def ko ci delo ci mo tax ni liggéey ci li duma ci gis len lolu serigne Touba dong la tek sama kanam du lo xamanteni dañ ci bëgg li wala la nekkuñu fofu ñu bëgg moy li seen bëgg dëkk na am mo tax passeport lañu ci ñuy déme ak yitté joju nga xamanteni fu ñu tollu sun taxam mi ngi koy bamtu diko bantuat mu yëf yi yitté rek la bu la yitté lan lo bëgg def
0: légui yi da nga lay kon jox sen jaay mais en plus ngeen mo ci ndox mi di yendu ci li ci fanan ndaw yi nga xamne age bi dañ wax ne xalé yi 60 ko mu dugg normalement fi ngeen nek foron fek du ci ndox mi mais jaayante ci ndox mi joxe sen ay 7000 lan ngeen ni
7: xam nga ñu ci bari dañu umplé deug lan moy joxé dañ ko umplé wala fi joxé don tañak kenn du joxé way joxé day taxam loxo bi nga xamantene day fi kaw chaque jour moy fi kaw bi fi resouver sa fere so nit ki da ngay am yene bu rafet rawati na nak addi mi ni boko joxé do yorat bobu umple nga Serigne Touba Serigne Touba mom ñemewul bor da man fay te li ci ba mom lepp lu ko way di lebal da la fay ba wiss la
0: deugal
7: la lebal mu fay lu ci kon nak damay gëna soñu ndaw ñi moy tax bëgg mouride manal seen bop
0: deugal
7: ndax so manal sa bop li nga sa bop way bo meunul sa keneen ko manal la sañam
0: ma sha Allah
7: motax mu dan laaj dom ñet ñaar fu dom ñet xolé ko ñaar témer yi sëriñ bi di kenn ku ne xam na ni jamono bi ak tuti wéru de wu nek man nga am ñaar témer yo xamanteni man nga koy liggéey Serigne Touba
0: deug la
7: te bu me nga xamanteni mo nek ci bob bi tay ji bu ko suñu doxam tegal ci suuf mu tek lepp ci suuf
0: deug la
7: kon nak nañ xamni ba ci karam keur Serigne Fallo ko mom du keur Serigne Mbacke Mohamed ko mom du keur Serigne Mourou ko mom Touba ci kanam Touba ci kanam ak Serigne Touba Serigne Touba mo motax day wo ndaw ñepp bo dem daayira yi nga xamanteni ñoo ci dëkk bi daayira bëkk man nga jël bloc dikoy ku ndaw nekk daayira ba tu leen wañi da ci la ngeen doon ci seenu daayira ndax wëru de wu nekk nga yëkëti ñaar témër indi ko ci daayira Serigne Touba bi jottuul ak wëru de wu nekk la ngay yobbu Serigne
8: dëgg la
7: ndax kër Serigne mom loolu war yi nga xamanteni suma mul ñu agagul sax ci instant lo xamanteni Serigne Moustapha mo tok diglel bopam kep ko ko di nit rawat na yaakar Serigne Touba bo do lebe juroom junne nit teewal boko do bi sax dang ko lebe ko koku wax deug yalla bo nekk bi yor 7000
0: ci ñak ñi wër yu manki juroom ñen fan té muri ne yor ko par
7: man lolou dama jëlé bénéficiew na ay kanam mom ñetti tuba ñoo ci ëpp lu ñu bénéficiew ndax li ñi def lepp ci ñu lañ koy def segul suñ koñ kon yow da nga ñew Touba ci kanat la bo xam tane bo jox rek dañ la waral sax
0: cey
7: ba ci kanam doxé wowo yuruk Touba ci kanam doñ yu mu dox yu mi dox moy ci ndigalul señ bi lay dox ak lepp lo xamantani lu ni kettu la ni jonn mo koy fajj ay lamb Touba ci kanam dafa def bu Touba gep
0: okay
7: motax mu ku nek mu daal fay intervenir ci sa ay waxtu
0: Touba
7: ram ñukoy laaj ñu ëpp koy jox
0: Cheikh Mbeke Touba ci kan ñukoy laaj mo ëpp ñukoy jox dafa melni dem dafa ëpp offre bi loolu nak yanna ñoo ci mëna jël solution moy fassiyene bu baral jégo yi xeba 2 millions mouride ñu japp ko di am 2 milliards par 4 milliards par an way xata ba 7 mil cheikh muntaha ñu daal koy lijeenti moy borom keur bu nekk rek max wa keur inshallah ci semaine bi ñun dañ taxaw seigne muntaha ta lolu cheikh buñ ko defoon seen adde ñu ngi ziar ba ak bax serigne khadim tian waye ziar bax seigne kër yi day am ndox ci biir kër yi lan la
7: baax baax ndax bi début na bi bi do ko commencer rek

0: nekk yépp dañuy am ndox noor ak ndax nabbe moo leen di sonal.
1: Ok
0: man nga ko vidé léegi nii ba balaa suba nga defee sa dell ak ndox te doo xam fu ndox bi di jógee. kooku nag obligé féete woo am di ko ci taxaw di ko taxaw ba ba noor bi sori. ndax ba noor bi sori dana wàccaat. ngeen itam mboolem kër yi fa nekk. lu mu gàtt ak moo tax 7 minutes lu tax mu am solo mbay gis si Sareet Kembeur saako yi foofu muy jaar nii.
1: waaw
0: réseau bi tubaab ci kanam defar tey jii bis bu.
1: nga xam ne foofu doon dox.
0: voilà bu ko defee canal mag bi moo ndox yëpp. ndax transport.
1: 7000
0: ñëpp jàpp ci rek ku nekk nga joxe sa bopp joxe xibaare soog njaboot. kanam
1: allahu akbar
0: te
1: waaw may seex seex foofu ñu taxaw foofu murit yéen ñi may seet tan góor ak ngeen mag ak ngaw ñaar rek am ku sa wayjur jiitu mbaa ko fi des murit ndax am nga pas-pas nii jël téeméeri at dagga ko sa wéy xel ci ne bëgg nga doom joo xam ne wala sa gannaaw lay nekk man la dagal téeméeri at ci tubaab

biirante ndax lu bari wut njariñ lu ne rek ma ngay lor te loraange ji du yam fii moo tax bëgg ca yëkkati sunu kàddu laayante ci biir ba képp ku koy jariñoo xam bu baax a baax ca la nga koy jariñoo ndax lu la amal njariñ la wala amalu la njariñ ndax lépp lu la amalul njariñ mën naa jur loraange loraange ja nag mën naa doon fii ci àdduna mën naa doon fëlee ndax doomu aadama amut lenn lu muy def loo xamante ni nii bindee su ko fenn te su dee lu baax a dees na ko fay bu dee ab safaana dees na ko fay ba tax na itam képp kuy jëfandikoo sa xam-xam di jëfandikoo sam xel sam xel màcc jëm ci création war ngaa créé lu am njariñ loo xamante ni nii buñ ko jariñoo yiw wa ci juddoo dana la fekk fa nga tëdd ndax bokk yi sun borom a digee ni ku dem doo del si te dem mënta ñàkk ndax da ngay gis ñoo xamante ni nii dem nañ bàmmeel bu yàgg waaye seen yiiwa ngay dolliku ndax lu ñu créé woon bàyyi ko fi nit ñi di ko jariñoo waaye naka noonu itam da nga gis koo xamante ni nii dem na bàmmeel waaye bàkkaarama ngay yokk ndax ak mbon goo xamante ni nii moo ko fi installé bàyyi ko fi jamono continue di ko utiliser te loolu bokk yi wal iyaasu billah. Nu gis nag ni adduna bii nu bokk di ci dund cër yi tolloowut wàccuwaay yi itam tolloowut sun borom moo séddale ci coobareem def ñii ñuy ñu gëm yàlla ñi ci des mu nattoo leen ak weddi ci biir ñi nga xamante ni nii ñoom la jubal ci siratul mustaqim sun borom moo seet ña ko ci gënal wa faddalna ba'duhum ala ba'din moo yëkkati ñenn ñi ci kaw ñi des loolu coobare sun borom la kon ma jàpp ne ab jullit daa war a nangu dogalub sun borom su bëggee noppalu ndax yàlla mu ndax ay jaam la am te jaam yi coobareem la ci jëfandikoo moo tax mu defee ko ni mu ko defee fii ci moo tax may wax muy Sénégal nu am fii ay jëmm yoo xamante ni nii sun borom la soob ci coobareem mu def leen ni mu leen def muy ñu ràññiku ci diine ràññi ko lool lool lool lool lool ci seen taxawaay ci njariñ lu ñu amal askan wi ci fóot seeni xol tàggat seeni cër defar seeni jikko ak marale leen seen borom ba dara doonut seen yitte lu dul jaamu yàlla ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu itam lañ amee ca ganeen wet ga ay jëmm yoo xamante ni nii
seen walu taxaway ci aduna ci jité askan wi ak jëm leena tek ci aw yoon ci nuñu jariño seen xam xam ci banqas yu bari ñoñi itam ñu ngi fi muy ñaari personnalité yu jëm ci walu diiné nga xamni diiné li mo leen fal mo leen may waccu way biñ am ak ño xamanteni ni aduna mo leen fal mo leen soxla wo ci wet dañ fété tan leen ci ñu doon ni njit yalla natto ñu ñoñi ñepp bokku ci ñun nek ci askan wi waye ñu am ci nak ay taxaway yu ñu war ci jëm yoy yi ci fonku leen ak bayyi leen xel ak wormal leen ak waggar leen ci wet gu nek ndax li walaf di wax mak fu terangam ne boy fonako teggi ak it fu mak denc nenam gona du fa sanni xeer ñu gis nak xewit wo xamanteni ni xewal nañ ko ta bari na lol ci jamono yi loy tass ak mom ci internet bi muy jëm yi ñu yalla jox ñu doon suni kilifa lol la yalla dogal te nangunu ko ñu doon itam sunu sak ñu leen di sago doon it suni yaakar tay ak ëlëk ndax seen taxaway ak seen farlu seen digënté ak seen borom ak cër bi leen yalla may ci bokkum ñu gis ci juntukaay yu xarala yi ñu leen ci jëfëndiko ci façon bo xamanteni ni wax dëgg yàlla méngowut ak i teggin méngowut itam ak aaday Sénégal déedéet bokkut sunu aada bokkul woon itam ci sunu culture waaye jamono moo amul aw melokaan te nu ne lay dikkee sunu njaboot itam di njaboot goo xamanteni ni ay roy dàq lañ mën nañoo gis nit muy def dara sax ñu toppandoo ko ci te duñ xam sax lum ci jublu bokk yi loolu moo tax yëkkati sunu kàddu bëgg nu dellusiwaat ci jëmmi Serigne Touba ji nga xamanteni ni moom la sun borom dugal ci sunu biir muy buntu biir maane imaasam yi nga xamanteni ni moo fi des saa yu ci sunu bët tegee sunu cofeel ci moom sunu orma sax day feeñ ci imaas yi sunu yaakaar ak sunu jàpp da koy suuxat te ñu gis jamono yi ñu toll ci juntukaayu xarala yi ñu koy def ci façon boo xamanteni ni ku gëm yàlla te mu woon na bis penc ci dana ñëw mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax ak tooñaange la tooñ itam gënu koo rëy ndax waxuma jëmmi sëriñ bi ci moom ci boppam waaye aw askan lëm woo xamanteni ni seen yaakaar dañ ko aj ci jëmm jooji ñoom ngay tooñ ñooña nag bu ko ci ñenn ña garawalutit ña ca des diis na ci ñoom gann te ay àq la yoo xamanteni ni danañ ko toppante bu ëllëgee
ñi nga xamanteni ni itam nak gëmu ñu ni bis peñ ci dana ñew ba buñ ko gëmé japp nañu loolu garawut man na leena jural fi ci aduna ay jafé jafé yami jur bo ëllëgé mom kenn natablé wu mom ñom ñu xam ko ak ñu bañ ko xam mo ci yam ndax toñangé la te yoyu kenn du jéggi sirat te sun borom lijeenti wu dedet kon mat na baye xel bu baakha baakha baax fi ñu ne ci biir réew mi nak niñ koy jëfëndiko ci anam yu bare bare la dana am ño xamanteni ni jëfëndiko gañ koy jëfëndiko ak ciofel ak yaakar motax ñukoy jëfëndiko nañ koy jëfëndiko am ci ño xamanteni ni jëfëndiko giñ koy jëfëndiko commercial la waaw ndax lam leen di jural ci seen walu commerce am ci ño xamanteni ni jëfëndiko gañ koy jëfëndiko lañ ci jublu moy japp ni man nañ ko soufel waye wala man nañu nakaral njabotam su seen beut tege ci lool ci lañ cey def ñoñu rek ñoo fi nek so del se ci ñi nga xamanteni ni ciofel guñu am ci mom ak gëm ak yaakar gu deug motax ñu diko def ci natal seeni nek seeni sal ci res diko def ñeël diko tak ba am ci ñu xër ño xamanteni ni ci seen buntu kër lañ koy def ndax ku ñew rek do laajte luñu doon yoy yeb ak fonkel rek lañ ci jublu waye nit ku ne nak fa ci xelam tollu fofu lay jëfé fa ci yeg yegam tollu nonu la cey jëfëndiko motax may wax ni Seigne Touba mom benn jëm la waye nun bokulé won ko ndax bokku nu nun ko jappé bokku nu itam nuñ koy yegé bokku nu it nuñ koy dundé waye jenn jëm rek la te xeyna ñoñi ñepp kenn ku ci nek la nga ci bëgg diko ci wut sun borom mang la ko ci ngay tawfiixele ci la tollok sam xel yoy yep da fay tektal rek yaatu sunu borom sun borom mo yaatu wala yaatu sax ci biir sun borom la ne ngay wax ni yalla nekkul fep fep nek ci biir yalla fep mo ne ci biir yalla yalla gëna yaatu fep kon da nga gis ni waccu way yi ñu ko jox ci sunu biir wote na am na ño xamanteni seen fukki xel xalaatut diko exposer ci biti ndax waccu way bu mu am ci ñoom ci seen xol ak nuñ ko jappé am ño xamni sax ak gënañ ci seen digg ak seen borom ñëmi wuñ ko def ci seen biirum nekk ngir jëm ji ni mu raglo ci ñoom ak soñu gum leen di soñi ci seen digënté ak seen borom waye du té rek yoy yépp manes nako tolloré ndax tollu way la gisit ño xamanteni ni ñu koy jëfëndiko ci seen walum commerce moy tuddé ko barabi jaayukaay
tuddé ko barabu liggéeyukaay yi di ca def photom di defar ay calendrier di ca def natal bi di defar ay facture ak office di ci def natal bi ngir jaay ko seen marchandise ma ndax xam nañ ni tolluway bi mu am ci nit ñi fu ñu gestu seen jëmmam da nga xol la ca top ba doon kon da nga gis ño xamanteni ni marketing lañ ko def ci lepp lu ñuy yëngut ngir doxu limu nek bokut ak lu mu nekut ñoñe itam tere leen ko du yomb waye ñu sét defin wa mu and ak orma ak pass pass bu deggu ci seen xol bo xamanteni ni war ma giñ koy sédd dana mengo ak orma ji nga xamanteni mom la ko sun borom jox naka non itam ngay gis invitation yi yep ni def ci yoon ma nga ca nit ñepp kenn ku ci nek denc nga ba amato fo denc ndax carte invitation bu ñew indali jëmum te bo ci noppé ñimi wo ko sanni ñimi wo ko lak itam gasul rek ka ci man waye fofu da na leen ci jox ben xalaat moy ku yorate invitation yu bari wutal ci om ndox rek taaj ko jël lepp duggal ci bir so paré lepp man na doon ben dank ndox ma man nga ko soti fu sel mo ngiss dank ba man nga ko sul ci pax mu gatt mo xam du la yakal dara ndax it neexatu fe jele ndax lima waxon tank gisini ak deggini bokut nu gis nak yenen ño xamanteni ni seenu xer mo len may ci iya ñu jël seen jëm boole ko ak jëmam ndax iya intelligence artificielle la bu bes bo xamanteni ni jëm ji loko ci demander man na la ko jox ñu ko koy def mom diko def njabotam waye lolou dama xamut ban njariñ la am def photo bi ngeen tok yeen ñaar te mu wonen la jamononte wu len jamononte wu tak sax say baye wala say mam ba ngeen bokku di tok wala nga jage ko jage wo xamanteni ni woor na ni la jamononte wu kon dama japp ni jage goga jage xol lay doon go gem diko dund mu man la jariñ waye du image bo ñuy créer def ko diko partager té seigne moussa ka wax na le wajile moussa bul faté waja fa touba mo la té fatou mo la té yalwani lolu bokku mouride la nga la moussa bul faté cheikh bamba ci dunya bu la fat do nak saxal ci lam santane am ñoo xam bokku ñariñ neewu ci té ak yabel rek lay jund ndax day tax noni l'islam yi man ci profito boole ca image yo xamanteni ni inspiration ba ci noon lañ ko jëlé ndax niñ koy défé ngir dundalé ko suñu xol wala fessé lako suñu pass pass wala fessé lako suñu ciofel ci ñom té yoyu du dara lu artificiel la rek li dëgg té am njariñ moy wacc way bi nga ko jox ci sa xol japp gi nga ko japp ci sa xol gëm gi ak pass pass bi loolu mo lay jariñ waye nga gis itam ñeneen ño xamanteni nak mom jog nañ ci banen
façon jogin bo xamanteni ni mbollem kilifa yi diine yi ci rew mi yépp ko xol ci internet bi dajé ak seen jëm ci image bu la neexut o digé ci TikTok bi lu ne ngay gis da ngay tiit sax lék lék ndax lu ca mëna juddo ci ay ciona ak ay catastrophe yo xamanteni ni sun borom da nañu ko no ci jëf yu bon yoy yi nga xamanteni ni nong koy jëf bu dé jëmi sëriñ bi dé mom japp nañ ni ñi koy def ci ak façon buñ koy défé ak luñ ci mëna jublu luñ ci am ndam ndax lan alimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al mukhaffa man khalani yarda nana amna xam xam bu wër cieng ci ni sun borom nekkal na ma te kep ko xamanteni ni bañ nga ma yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana la alak lolou lu werr la kon mu melni jafé jafé bi am moy ñukoy def ben déstabiliser ko lañ ci djublu moy japp nañ ñu man nañ ko wacc ñoñu bëgg leena dimbali lay leen biir ni len fim nek teggu len ko fi ay lijeenti itam teggu ko fi ay pexe it teggu ko fi ay tapale itam teggu ko fi ki mom lepp te telewu dara mom la sop mu def jëm mom ni mu ko def tek ko fi mu ko tek kon ci jëm ko yëkëti donte mënoko yëkëti ci nga yëkëti ko ba faaw té lolou misal yu bare bare lañu ci aduna jox kérok bam feñé aduna ak légui mbollem ko yalla defal limmal ngay xey ci miram ba nga cey gont té djublo ci défar rawé nga say morom lo xamanteni ba aduna tukki bëgg to doon ñom wayé non itam la ko sun borom défalé képp ko xamanteni ni yaangi xey ci miram ba nga ti ca gont te djublu wo ca dara ludul sol ko tout ci kanam desatu la deg te tambale ko ca ñamu jamonon te len te ñu songon ko jele wuñ ca ndam ñom ñepp fatte nañ seen tour da doole lañ yoron ak pouvoir di commander ci afrique sawu jant waye ñom ñepp bo yoron micro trottoir di wër ci bedd yi di laaj seen tour ñako ci xam bari wut te non ye seen tour muuro non la seen jëf solo te non la seen tarta tollu ca fañ na kon jarut jëm no gis ni itam ni ñaké koy téggine ci ay wax ba mu feñé jamono ak légui kenn musuko ko def jëlé ci ndam kum neex itam mën nga gëssu mbollem ñi mu doon jëfëntel tañ daan dëgeural ay wax wala ñaawal wax ja ngir wut ci lu ko naqari ñoñu ñepp sun borom toroxal na leen rew mi yaatuut xamante nañ ko mu neex delu ci archive duggal ci biir mag ñi nga gëstu kon japp na ni songu ko bokko na ci ñi gëna gatt xel ci japp ni yëkëti gi ko sun borom yëkëti
man na ca def lutax nit ñi sobental ko man nga ca def lutax nit ñi al ko ca def ndax la ngay def kep ku la ci roy yobbe nga ko musiba mo xamanteni ni ba aduna tukki du taggo ak mom ndax lan birasuman barasani birasuman yubarisul muntaqima ginaaw kep ku lewtok mom yalla nga lewtol yalla yekati ko nga ni du fi amé sun borom jox ko ma nga ni ko du fi amé sun borom jox ko dara ja nga ni du fi amé sun borom xol xar xolup nit ñi duggal ko ci bir nga ni loolu itam du jall bu boba dugg nga ciona yak ko la ca mëna jappalé ba fa aduna yam do ci am ndam ala allah man li khada bil mustafa shar'a tawakkaltu abdan qadiman la ura sar'a ken du gis buk mu narmel te mom nak bay wéna mbos ndax dir bim fi warona sax ci kaw suuf jëm mom di dox lolou fatna ndax étape bobu mom wessuna waye bim fi ne mom ñi mu jamono tel kenn mënu ko ci jëm nañ ko ba teud ci suuf mënu ñu ko bi nga xamanteni ni wané na gannaaw it sun borom ñongal na mbiram kenn mënu ko déstabiliser ndax lan sunta jihati yalla mo ñongal samay wal wetam yep nak genn wet goko meuna beut amut ndax wet go jaar sun borom ko fay fek sunta jihati ben tiwo bo meuna sak bo xamanteni ni xewal la gu sun borom bind mu jëm ci Seyd Touba nit man ko galankor badu ak ci amut sita hibati li fi ñew ci ay xéewal gannaawam kenn xamut nu mu toll mo ëpp fop bimu fi nekk hab li busaratin tadumu ba'di yalla la ñaan ay mbekk yo xamanteni gannaawam lay ñew wal tutwi li ya rabbi kull ba'di lepp lu sori won nak yalla ñoddil mu ñew sun borom nak moy ko xarala ko kimaane lol ko xamanteni ni sulay may dana la may loko ñaanali wut ci bir may ga waye du yak ci may ga dara da koy gëna fessel da koy gëna yëkëti day tax nit ñi gën ko xam te mom ko nangu dogalu sun borom la ndax yi ñuy jëm ci jëmum du lu bess mbolem yonenti fi jaar ñepp kenn ku ci nekk am nga ci sew nit ño xamanteni ni seen yitte moy ñi jamono tek Seyd Touba rek seen yitte ñaawal sa jëm karita ka artiste ko def ci lo xamanteni ko gis ni o muy metti xolup soppe di beglo ab non waye taxul mu wañi ko dara day yok mbiram manam ñikoy def nañ xamni bokku nañ ci ñi tax mbiram di gëna tassaro ndax bari way mbir day tax nga delu wat ci mbir ma diko gëssu ba xam li bari way bi lu ko waral te gis nañ ni moy ordre surup jamono bis bi set ci mom la jamono di waxtan mayam yi doliko te kenn mënu ko teye non yi doliko te mënu luñ ko dara bismil ilahi yanmu luhai da te yalla du jexal te lim bind lepp man nako may yalla am gi kep la du dox waye la ne li ci dess lepp yalla man nako may dañ japp nak ni amna ci cieur bo xamanteni ni mbinda fon amu ko ci dedet so waxe lol nak ñun la waw diw nangam kenn ku ci nek nangul nañ la cieur bi la yalla jox
waye japp nañ ni sun borom moko setté ci bir bindé fi def ko ni mu ko def ndax li mu am ni mayu ko bopam ki dul jéxal dara moko ko may fone wax nako fa jaaré ko ci ki gën ñëpp muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xejjub sun borom bo xamni ko am dara mom la sopp loolu itam faaw nit ñi bayyi ko xel bu baaxa baaxa baax moy ko am dara ci yonente bi nga ko jele wa ma mada min ra'isin hadha martabatan illa wala zabihi kay la yara alama seeni may ñoom nit yalla yi gennu ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam gennu ko ci yalla lañ ko jëlé mu jaarale ko ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam defal leen ko mu doon kenn ko taxawal li mu taxawal ci der bu ñuul doon kenn ku nu sori wu dara doon li mu doon kenn ku nu sori wu dara man li mu man ci digam ak boromam lolou ciobare yalla la tabarakallahu si bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ci misalu maduna rek yow man nga jël fi nit yot ko president presenté ko ndax say relation ak mom mu may ko lum la musta may ba mu pal ko ndom ak tam ko xamni musul ko jox yow waye bu fekke nit nga dula nakari ndax ci sa daraja la moy yow la fonk yow la yekati motax mu sedd ki cieur bi mu ko sedd seigne touba cieur bu ko sut borom sedd fonk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tax mu sedd ko lu ko sun borom donal ci bopam fonk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tax mu jaar la ko ci mom ndax yonnati be ko xejjub sun borom te ci mom la jaar wa huwa al-karim alladhi la zal kiramu bihi lama dara annahu fa khal wara karama li sun borom yor ci lu bax lepp te diko jox jamam yi ci mom lay jare koko fa romb do jariñ bam xame lol nak lani dan nu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax ma ngi doli yekati wat sama kaddu di ñaan bokk yi nek ci juntu kayu xarla yi ñu bayyi wat xel bu baaxa baax image yi ñi monté ak sun kilifa yi diiné yi ak seen njabot yi traitement yi ñu leen di traité ci biir wañi wu leen dara téwut dara ja jëlen sun borom joxoon dara la ci wañi wut taxuti tam nun ñi leen jappon nu bayyi leen wala nu woyefal leen waye lim bi dana dolli ko bu baaxa baaxa baaxa baax ndax bo jëlé jëm mu ñaawal ko ci phénomène bo xamanteni ni mengoul ak nañ ko xamé won ko ko xamul won dana dem gëssu ji ba xam li lu ko waral bu ko defé nak day xamni kañaan mo fa dugg ndax ñikoy def mom du ak ñak xam dedet du ak ñak xam la bushayri don wax rek la tahsabanna li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa aynul asiqil fahim bul japp mukku ni ñi wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lu bon ñukoy caricaturiser ñukoy jabolisé ñukoy def sun kilifa diiné yi
ñi koy def njaboot gi bu leen jàppe mukk ñu xamul dara déedéet boroomi xam-xam yu añaan yoo xamante ni nangu wuñ dogalub suñ borom ñoom rekk la dañoo wopp woppi xol nag mooy tabuk suñ borom gi ak mbaaxam gi ak kàttanam gu rëy gi ak jëfe gi coobareem moom lañ nangoogut wopp jooja moo ne ci seen xol bu wéree rek ñu nangul sëriñ bi li mu doon mi ngi mel ni ku wàneen rek ku wàneen boo taalee làmp fayal la lay wax baaxut fekk moom moo feebar wala nit ku sofe loo ko jox ciw ñam danaa la baaxut mu ne su koo jariñoo te fekk moom moo feebar la tax mun ta jëfandikoo ñam wa ci moom la waaye sëriñ bi moom njariñ lu andut ak lor la njariñ lu andut ak lor la ku ci loroo nag loraange ja yaa ko yóbbee sa bopp ndax ñoom day suñ borom boole na leen ak ñoo xamante ni nii ñooy sàmm seenu orma kenn du ñàkke teggin seenu xadara te lii nag naa ngi koy wax kum neex gëmal ku mu neexut tam man ngaa weddi waaye li wérte wër daal mooy ñi koy def nañ jàpp dat biñ koy defee ba bañ koy bàyyi luñ fi am ci diggante bi muy niru teranga njël benn toroxte la daa niroog aajo ju fajuwaay bokkuñu te it nañu xool bu baax a baax biñ ciy dugg fiñ toll ak fi mu toll nii fi ñu toll danañ xam ba xam dañoo war a teggi seen tànk wala dañoo war a continuer ndax def gi moom dama cee gisut jariñ te wàññiwul kiñ koy def dara njaboot gi itam ñi ci xam dara seenu naqar demewu ca noonu waaye njaboot gi nga xamante ni nii seenu cofeel ci sëñ bi daa yëkkatiwu te xamuñu histoire ñoo cay amu naqar ak di ca jéem a defante waaye mbir yépp dañ koy fob delloo ko ci suñ borom yàlla kenn fekk ko ci jaam ñi lépp mooma waaye téewut fi mu toll nii léeg-léeg ñu koy tëggale ak bindeefam yi naa la doo yàlla doo yaali te yaali mooy tan mu mag te moom mën naa fajal boppam ca saasa waaye gis nga ko da caa dëniirlu di tabax ay xëram di ko tuddee aw turam di ko wooyee aw turam di jël ay jëfam di ko moomale mu dëniirlu ja te mënoo na saafara ca saasa ba doomu aadama àgg ci ak ndofam ana rabbukumul aala maay seen borom bi gën a kawe doomu aadama dem ba cankuteem àgg ci muy wax ni mën naa dundal mën naa rey waaw yor jaasiem kum cor baatam ni kii mën naa ko rey kum fi bàyyi mu dund mu ni kii maa ko fi bàyyi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne dégg na ko ci bi mu fi dund ñu jàkkaarloog moom di ko wax muy dégg wooye nañ ko kazab wooye nañ ko saaxir wooye nañ ko maj nuun lu ne wooye nañ ko ko ngir lan découragé loo ko waaye taxut téewut mu doon muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam téewut li yàlla baax li lépp mu teg ko ci loxo waaye ba tey jii ñooñu tekkiwuñ seen ngemb kon képp ku doon dara ci moom mënu ca mucc waaye buñ cay wax nag ña ca bëgg a loroo te seen yoon nekku ca ñooñoo tax ñuy avertir waaye du protéger jëmmi sëñ bi sëñ bi moom
sun borom mi ko melul ni mu mel moo ko protégé dara lu ko mën a taasal amut dara lu ko mën a génn ci xol yi amut xanaa xol bu defarut jumum qulubu jumlati alladhina aflahu li yatawajjahat xol bu texewut nag lu ko neex mën na koo bëgg lu ko neex mën na koo def ndax ci àjjanaam la ne ci àjjanaam la ne ku ne ci àjjana nag loo xàppi doyut ndax fa muy mujj a tax fii nag àdduna la nit mënu fi am lu ko neex 100% moo tax mu doon kasab jullit ndax lépp lu lay tee dem àjjana loolu ab kasalu ci yow te li feeg noo ngi fii ab kaso lay doon ci ñun kaso nag mënta neex moo ki tartar ñoo ànd moo ki jafe-jafe yi ñoo ànd waaye daal noo ngi fàttali sunu mbokki talibe yi nu fàttali ko bu baax a baax a baax discours yi mag ña ci sàmm ormay sëriñ bi ak bàyyi ko xel ak it melal suñu jëmm noo xamante ni nii lépp lu way ci wax ci moom suñu jëmm ma koy weddi defar suñu jikko noo xamante ni nii itam lépp lu way wax ci moom suñu jikko moo koy weddi moom day lu sell la lu set wecc la lu mel ni moom ba àdduna sosoo ak léegi ñëwu fi lu mel ni moom li des ci àdduna du fi ñëw xalifa samaanu la yaati yànna bi mislihi kadabat yaminuka yaa samaanu fa kaffir àdduna géñoon na ni danaa fi indiwaat ku mel ni moom la ko jiitu day dikkut te bii mu demeeg léegi it lu mel ni moom dikkatu fi te li des itam du fi ñëw kon àdduna mooy kafaara kon mbokk yi kuy roy na roy lu baax def loo xamante ni amul njëriñ rafaani al quraanu rafaan xafada wa kullu man shaa'a taqaddumi fan xafada ne sun borom moo ma jiital ci darajay al quraan laa jiitoo ñëpp képp koo xamante ni nag sama suufee ngay xaar yow yaay gën a suufee lépp zul zalilin fawqahu kullu zalil mbokk yi bañ sëñ tuba wóorut te du ko wàññi dara sopp ko it ngëneel la waaye moom du ko jariñ dara ndax doon na li mu doon ba pare ki koy def def na ko pare te du ko dindi kon nan xoolaat sunu bopp bu baax a baax defante ko ci sunu biir sax jaaduuti bi sa ismul fusuqi baada al iman di tuddoo ni ab jullit nga di wuyoo ci turu woo xamante ni nii rafetut ci diine wala nga di ko wooyee sa mbokkum jullit bàkkaar la waxantuma laa nag ku toll ni Seyd Touba ci réewum Sénégal mi ak tariixa yi fi nekk ci biir réew mi moo xam tijaani ya la moo xam xaadiri ya la moo xam laayeen yi la moo xam saasali ya la yooyu yépp kilifa ya fa nekk bokk yi jéem leen a déstabilisé dëkk bëree suñ borom la ndax mooy li yàlla def neexu la te suñ borom nee na képp ku ma noonul wenn wàlli yu déclaré nga ma ger te képp ku songoog moom de sa ngeen ba cay tooye kenn du am ndam mukk ci kawam ba ila yowm al qiyama du am ila abadil abidina du am kenn du am ndam ci kawam waaye nag noonu yàlla bu mag bi moom du tekki ngembam te faw muy def ci xelum ay gaayam
ak di leen encouragé ci bëre bi yéene gagné. Waaye nu nit ñu def suñu xel, def suñu yitte ci ni ci pertement rek la jëm. Doomu aadama nag moo amul xel, wala ñu ci bari jëfandikoo wuñ seenum xel. Waaye buñ doon jëfandikoo seenum xel danañ bàyyi xel yu bare bare, ndax doomu aadama tax iblis dëkk yàlla bëree. Doomu aadama tax iblis dëkk yàlla bëree.

nga xamanteni ni ñoom lañ bokkal dend bi di dund, moo xam ñu bokk am réew wala ñu farañceeroo ko, moo xam ñu bokk ab région wala ñu farañceeroo ko, noo xam ñu bokk ay dëkk wala ñu digaloo ay tool, moo xam ñu bokk genn kër wala ñu jëlloo ay sàkket. Aqi nit ñi nañ ko moytu bu baax a baax, nañ ko moytu, ndax boo liggéey yàlla dana ko lijjanti te yoonu kenn du ca nekk. Te aq dafa sew, noo ngi wàcce foofu sunu kàddu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.